0: Bula, bula vinaka. Ongona Radio 4EB na gawin sala ni Kakumburaki na 98.1 FM and na Rukuni Story Bridge e Kangaroo Point and nandu talay wasitingo na waka viti. Kapakto kay, may rongo may viti. Na programo ngo and the rongo e viana vimbo in kevin ni wakarawai may na tini kina tini kandua na kaloko. Na edha ngu alay sa batin ngu koro may sesi sangani thaunrobe. Tumani auti ko na mbong ni kuwa na marama basumbeka ni sambeto arin tabu dola arin
1: dola dola vina
0: okay menda barongo sarmanda na kenda ibank bakanga bakayalo ena madawango
2: andale sonia nambung ni kwa sa turme na roma wasin dua na tikine walu kina tin kapitu roma wasin dua na tikine walu kina tikine tin kapitu na bosani bi baktaun ditaki E volvo lti koko pula kina ibaba koslotu, kasatau yabuti kumi Roma, karasatavati koe lebu na kandrien rien na liwena. E mbimbi buwana ibaba kosongo ni tiksar ngaya na loma ni koro, kai tiku tiku ni bilu itake na matanitu lebu koya. E ndarao ni singe ama na bibakta undi itake ni volvo ni pula virna leo ni ibaba koso koya. Kasa wakabinabina kina buwana nongu kalu, e na bukumundu ukethe nga, Isa tukuni e buru-buru atau doko na nomundu wakamuta. Tikine walu. E siang ni nduana e abu binaka me wakta unde itaki na nduana iba wako salotu. Miwasi bita na bosa ni bibi waka ta taki taki kena kena waka binabinak taki na bika ersanggara batiko. Mendarai datalingan nangu na ingu ne pula. Misiko bira me wakta itaka na nonra wakamuta. Ka wakinde itaki talinga kena na nona. Indondoni mendangu matua ni sasangta kana kaongo na leo ni songsongu lotu. Menda tarada kina nonda wakamuta, mikokuwa, kandei ena nonda ndau sota kawasia vata na bosa ni kalu. Emeni.

去知不要问意义，有意义冇意义怎么定判，不想不要

问世间情是何物，直教生死相许。有人话爱情系实在，但系又有人话系飘渺。照我话，曾经拥有已经系不生无悔。

盖在幽若的心念，一刹的安详，是我在。

轻飘云，那样无助的相应，我便的将来可会应。

的字，住在疲乏的生命，我便的将来可会仍

你不曾真的离去，你始终在我心里。我对你仍有爱意，我对自己无能。

0: Yeah,
1: orang po, yo po, for the man who do, ah.
0: Yeah, ini saya sih kau kau cio ile, al kudangan ngah, al kamil mil sanga ole, ole la,
1: ole la,
0: ile, mele yai ale ole ngah, ya al kamil kamil mil sanga lalangi ngai kau ke yai ngah ila,
1: ah.
0: Awa o, mula solu fulkasi o le masingal ngai o setema.
1: Tayao. 21st.
0: Lu fulkasi kayao, biasa.
1: No, we're on the 20th now.
0: Oh, yeah. Lu fulkasi pau la song fua.
1: Yeah, tomorrow.
0: Yeah, la song a ecolosia y lo elela y le ecueta.
1: Ah.
0: Ah, la sao me lunga y le tu matu.
1: La sao la y la loire. Ah, es auté.
0: Es sao lo y la loinga y a ole a song fua la. Yeah, ecolosia y lo e. Ele la le isiku a ya nga sa foile la ma mai uma ya
1: ke le go sa la nga
0: sa la fe la sa sa ya ave ya ilunga a ya ya ya mo me o sliding ye ka ba ya ku a ya mo mo me o lo longa o vai me fa penga le mo wai lunga ile le Himalaya le nga feo ke i ke le foi ka cha feo ti ta lo fai io ko ke le o iska ka e le mau o chino ia wan pa mai ia le
1: ia le vai
0: fa ka si ai ia me va io o aisa ma ma vai sa ia ia o mai fa ka si ai ma mo o le pal pala ia asa wa sa sa o nga ila lo le nu le ila lo yeah, fai kau selau kau.
1: Saya se warning
0: O mei ya, o mei. Kasih o pau ya o mei. Elei lo el kangaka polar kai mei ikupoi. Mei o slighting.
1: Emma fola le me fape ole kamil sanga le la.
0: Ya wa mangkua oi la ya lu le lai lu nga ai tu ba tu le sa ya ya la la bo ve ve lai lu nga ai ai le ma li di le ka ko la lo ngi a le fo inga mai la la bo fo mai ye sa wa la le la ma mai u ma o nga winga nga fa le le o makangi ma lo si e ma fai e le pa o le la o a o nga suia le tau o le la langi a ko
1: aha
0: e sawala ye kolosi mailo ile le siku ole ole ikoita on a tonu ole ole la langa me anko saulo ile siku ya o me umanga saule lama mai lunga ya mai umai ya ia sio ya le foi sa bo ya america le me anga ole o a sio po twista. Ya le o ka mai o ko ke le foi la o tu o fa ka kali ngai le ku ngai sa ke o le ekuita la fa ka kali uma po a mai si me le a mai e sa mala ya nga so so ko i foi la ia le male bia oktopa a e o so le palolo kasi nga me sa un lam a sa voi la ia ma al voi le lai nu nga ma ave me nga ma fai me nga pololo ma me va penga ye la la wo umma nu nga ya le o la o ol tem nge ya ka ko
1: a
0: ya ni fa ka ta ni voi lo ka ko pe fia pe ka fia le ka o pololo wa la nga la o si ka o me sa mo a yo lo ngi nga la si i voi ka o pololo a ya ole o singa ma fau fau nga a tu to ta singa o lo ngi ka ni me la ku sa mo
1: ya no ma no
0: ya ni ke mi ya u su mai la fa lo mal ka ko pe se le o nga ma ka toi le ke le fo ia ke le nga ta la mai sa mo le o sa ma u pi fa me kala ya fa me kala yo ke le fo is kala ya o me ai o mea la e pisa pisa solo ai sa moi i mea ko kupu i oi i ngā vai kaimi a maka mai ngō umale fa ma kui ngō sis ngā fua se i o mai la vai ngai mō umale le mea si

On your fist.

0: Ja. Ole na ole ole pesele na ole manu ole vaveo ia la so koi ma e ngali kasi ale vai a sole ki kilo qui i le tala i le tau e fōringa mai ole a so e a makakuri sfulkolu ki ke li se i o o tulo na maulunga i le tolu se fulu ki ke li a tae au lea. Yeah. Fai mai a le tala, e pe fōringa mai ele aise se ava unloa o se ti munga o ilo atu. E o ngā maile laso ngā fua. E sfulkolu ki te ri, se i o atu i le maua lunga e wha o popo. Kasi ala ngai wha o popo, le sa kolu se fulu, ia le laso ngā fua la e tolu sfulu kasi ti ke ri. Ia mai le ai fo i se pasein de uti munga o iai. Sau le aso lua, o le sulu lima ki ke ri, ai ua si atu i lunga i o lei wa pa u mala i lalo lusu valu ti ke ri le malosi o le.
1: Ma fana fana.
0: O le ma fana fana la iai. Ia o le o ki munga. E penga le kasi le kasi ale miolo ngai koe wa ia kui ai le ki munga a. Ia. Pisa pea ma le kolus fulu pasenge. Ia le tūranga o ti munga e o mai. A le aso lulu. A le aso lulu la. Ia e fulu fitu ti ke ri. Lona maulalo se i o avtu i le tū lua fulu lima ti ke ri le maulunga. Ia e lua milimita ia le ti munga o le a to ulu mai. Tūsa le e pea ma le lima se fulu pasenge. Ia le wha atatau i ti munga e palasi. O ngā saurea la skofi, sfuruongo, tikeri, a ngā i le lusul lima, tikeri, le maolunga, kolu milimita ia le tele o ti munga pa umai. Ia, tūsa pea ma le fiksa fulu pasenge. Ia, o a fiksa fulu pasenge o longo ingoa e mokua mauki ngoa e la wari ia o la skofi e sa wai ki munga. Ia, ngā saule e le asfaleile, e sfulu lima, lona maua lalo, a le maua lunga, e lua fulu lima ki keri. Ia, lua milimika le, e telo le ki munga e pa umai. Ia, pe ia, o le lua milimika ia, kusa o ngā asinga mea vare, le fasu su waile. Ia lunga o le mukia palunga, a. Ia le lima se fulu pasenge ia le vaainga le vaainga i ti munga o le a pa u lunga le lau ele ele ia o wha solo kwaile i le aso lufuru ono le aso tona i lea ia te ngā le kasi minimika ngā kirukiro kwa i ngā kolu se fulu pasenge le ia le tato lunga o le ti munga e ko uru mai. A ole aso la le o le rusu kasi, le aso ngā fua lea. Le aso kongu le kolosi mai ai e le la i ale. I ale afo i lele i ale.
1: Kolosi mai e nunga le eko e ra e anu lalo.
0: Io, e kolosi mai ai e la i ale.
1: O le Equinox la ngā?
0: Nā, le Equinox nā. Le i te, pika ang lai ti ni ini. Ia, ngā. E kolosi mai e ilo lai le lai, e sawa ilo le lama a mai umai e tūranga ngā. Ngā o kwaila ia le i le aso e, o Oktopa. Oktopa le e fai e fōi ngā yoi ngā ale la mal masinga a ki so le la mal masinga nga e fai la nga yo inga inga e la te pule i ale ola ole amu tai il sami a Awa ale ise ai ise ise am yorongo inga ile kaukele ai ngi ngi a a ile mo se i a po o nisi a me a sami awa e wha moe moe u malama i a i a i a me i tei sami ile aso lea aso lea wa le aso lea e wha nau mai i a i a le i a le i a le palolo a nga lea ka koe lo inga ngai o momo o amu e yei le ola a wa o le ola o le amu nai fafanga ai le ia ma me uma ai e kau ke ai fo i ai le aliao male sea ia o vanga kui kui ia
1: a o le a fo i le o le fesili na a wa le o ya Samoa ile mai kai mina le o ya o ke topa le o e Samoa fai le mele o le palolo ae a fai la o le amu o le e ola kasi le a ola o le sami o le amu fa moe moe nga foi nga o mea ola fo i lalo le sami. Ae a hao ola le kai mea fofoa mai ai a le amo. Koe lewa fofoa mai ai dongo le amo. Ia awa akula ka anka ka mai a. Ia le ka awa ka kawa at palolo. E fa ngongo la pe a fai. O le palolo e fufoa o le amu. E koe maua ilisi amu fau. Kusa o le amu koe maua isi kaka fau. Pea kusa i kaka. Ma le mea olo le sami. Le la la ahu ya kako kama ya le fufoa le amu. Ya e mankuo o ia o mea uma le sami e fa moe moe fo i. I am wa ole am nga ole am fo ya no wa wa maka ke le isi am kai pela o peri rifa ngi ka ko wa o isi am wa maku ku wa wa wa po yang o fi le ka ole le white wa le fo mo wa pili wa bleach ya le am ya am wa fo me am fa ye wa le fo wa maku ku wa ya a fuala ya le fofo mai lunga ya le palolo ya le o ka ko mai faunga a e need ka ko e need fo ye e o ya ya fu ye ko ola mai le si am fo e fa ngongo ai fo lais e
0: need ka ko a shonga fa la ve a o que le rope ai anga o sa mole e o ka le palolo ele o ka inga e isi a tunu le me ke le el palolo kai peina i le peri reef
1: ke le palolo ka ke le palolo wala ole am ole
0: amu a ko uma le la ku ale i kai le nga kai fale yo afa pe e ke va ai le amu i lo lo i singi o longo inga le e ka fo ila le e oso fo il palolo e fa nga fo le amu lo lo
1: ai fo ila le fa nga o le amu ngei man ku o le pacifica e ma fa fanga lo e ma fa fanga
0: yo
1: o le fo fo o le amu e fo fo le right temperature o le sami
0: so sami
1: yo e le fa pe ye mankoka ko sa saminge e malulu
0: ye le kai bi fale le a fai e ola le amu la lo po fe ale mama o lo walu la lo e ola ile am yo longo inga ola fo ye e mo wele palolo yo mo ye elekele elekele la kai pe ulunga i le Peri Reef o i Peri Reef ai alu ia inga e kei loa ai ko inga amu langu ese. A maka mai a po a umalangu o o me vai o amura e kikiro kilo i lalo. Ia. O ngā i o inga ngā ale, ale, ale, ale mele o le palolo le. Mm. Ah, o le fua ngā o le palolo le ko uru i fo i lalo. Pe a kilo kilo leia, pe a ore vanga i e pu e le kei mie. Fa alele a, e o ma, ma me po e a kai pu e ai. Vanga i e sain kisi e lau ke.
1: Yep.
0: Ngai le, le vanga i ngai do e, ngai le do e sain kisi. Ngai le
1: documentary lega sau. O le mo me o le amu le wa le wa fua mai le me o le amu wa la la o i foi lungo i amba kama i tei o sma me ya la fa kaka le aku le shark fa le mar nguku la fa me
0: ya o kua kama ha o ku o umai ko kongo
1: e ka si ale ngama o ngal shark
0: ya ele ngal ka shark a o i a uma o le aso kusa o le aso aide o le O
1: festival
0: Ya la mala on mela la le u fa nye e au ba nga ya la bola ko lo bola ko lo fai la ko lo fai le amu la ko lo au sa in kisi fai le amu wa
1: ah
0: ma ko fo i kai pe ya o le kanga ka fo ya fa nga mal kanga ka ya nga lu ale su su nga sa in kisi pe fa fea o nga la ko faia le kangaka au ngoa mase mangisi winga fa al kangaka fa ale le mawai le pepe fau ka ya o sangisi fai fai su su enga mawai fulo ya ema faia nga nga mawale le pepe ale kenge au ngoa mase faio siko lua ha yo ya ema faia nga mawale pepe ya o aisi kalo sanga i makokongi ia kenge fa penga po fa finge fo ie ia maua mai ingi ala ko
1: ala ko pe
0: ia nga ia fa penga fo ila po le mele o le palolo la fo o ia ia su su enga al mele nga e ala o pe ia uke lo inga ala o fai fo i sa mo ala
1: le ale
0: le mele a kai pe o le mele ia nga mai ka maiki mai sa mo e mai ilunga i po tans wheel e la ngai ye le me e skaki ai fo ile le fainga fa le le pe fa fenga fa aola mai palol o ile le am ko e fa aola
1: ah, the fisheries
0: yo na la la la wa
1: na
0: yo le kudanga la na la wa Ole mea fa alele.
1: Talk to the mic. Talk to the mic. Ngakula nga ngai lea. O ngalwe nga umalama le se silese.
0: Yeah.
1: Le. Ya le ka mai fa I o lea nga mai. So it's so angry. I was saying, "Kiss you." It's because you know I'm going to follow you. I may have a. It's so angry. I was saying, "Kiss." If I'm not there, I'll see you tomorrow. In the same. Kalakalangwanga for ya. If I bang him, kalakalangwanga. Yeah, what kalangwanga for ya? I may have a pair for ayerly. Wow, I may o kupu mai. Wa fai engisi kangaka yengi mea. Ya wa agul koi fama. Ya wa nga wafia polea. O mea o malawa ngei e. Nga ahumai e lisi ele akua e. Kako ke olai. Kako ke faa nga ayo kako mafau fau. O le ola e mai ele akua. Alea wa mai o ngei kangaka fai mai e. O le ama lea. La e wa ngai koi ima. Ola e wa ga ko inga kala fa ai. Fa pe ala ko ale sikango fa pe. ele wa fi pokora wa ngofa ma faude a de me ma wa ma ye ye a
0: e ka ko inga vale le ora ma ko inga ya wa ko ke fai a fu me nga le ku la va le fai mo nga fai ai le ai na au mai ele tua le ma fau fau a
1: le fai ai
0: ma le fai fai ma lo ye e te e ke su e ai su e ai a wa ye mo ke lo voi le ku ai a lo fo ya fi fo ile ku ai a fa longo mai kakalo aku kakalo aku kakalo aku fa ma ngalo mai fa ma ngalo mai ha ai mo kwa fi wa le ku ai ya ka ko ma ma ka ko me le tu sai ai e kakalo ko ai so um fi fo ya me nga nga la e mai le ku ai e ma fo fo e ke la wo ye e ma ku la fo ngo nga au mai e ke fai kau i ai e mai kau mo fai e
1: e ke savali ai
0: e ke savali ai ku la fo ngo nga e mai le
1: ku la fo ngo nga ave amos o lo ka i ala la fo i le o lo o langa
0: jo ya nga o me nga nga nga au mai e savali ai au a e savali ai le me nga mangu e o mar ke mingi ya i le ai e mangi kaua mangi feka a mo a kungu u ma mo ka ka i o kungu u ya siong va la vela
1: e fo ga se la va e
0: siong va la ve voi la ve a fai a e a bio le lei u maka ka u ma la langi ngai a yo lo mo inga la le e fo la le e gi kaua le le e gi soli nga ku la fongo i lungo la wala le e gi ni misa e faia ya ya la la ka mo faia le ku ia fa paling ha
1: eh
0: na ke au mai al kanga ka e ola la langi ngi a ngai loi nga vo wa nga sala ke le ha ne un fai mai e vanga o ma lo si ke le nga sala o kanga ka la langi nga vai ke bia nga la ngo foi lo ya le ku faia ngo alu e faule va fa fia ngo fer ke ale ke alu e faule va Alo que vai a cua e quere nga su e cu e po fau le va la que moi la lo la e le fau winga le va nga e se mo quere quere le nga sa la ka ka la la mo ka unha a ve ese uma le va nga e
1: cu e va ka va ki ling ir ko pa ge ka
0: e al me nga nga nga la nga mo le lo lo nga le nga le nga lo lo ai la langi pa fa ye esa ngau maka ole ku e ave ese nga ka ko makwa malu si kere fa longka yo ya ole belga ya ole le ya ole ala ku ka ku pesele ya usi fa fong

0: Helena Samoa, alau fa fonga anga I le nei tae au. O le mali e vai le nā tātou fa fonga mai na usuina ele. A vai pesa le TTC. Ai, I le va ainga fo I le awa, le sā mātala noa lawa le tāla al tau. O le I le mā uatala noa ina I le. Le nei vai teim fea wa le aima se tīmunga o. Wa fātani tāle tīmu I a tātou swāwa I a wāfo I a. O le lava e lava ni swāwa I. Nane, ia ai wa amata na ewa I a le. Wa tau, wa mana o mia fo I nai la au ma le mutia, ele ele, ele parapala, I a le swāwa I. Ya abo fayasina omiele toye yese tato ti munga peta yane olena fa longwa tul talon tawa fa pe oleso se so leva yeso en mawa ya tato ti munga ya tato ti tali fa tai pe fa ya e mawa tato ti munga wa wa amatana eva yele tau suyo ole mutia wa tau amatana tau ena ena ma. Yeah, yeah, mutia. One need lava. Manao mia lava e suavai. Yeah, e tilo tilo la. E isi atunu ule mawailo o longa. Yeah, o meo mafuye. Ta tauta fafitaya le sanga le mule tauta ya inei. Ya ta tauta. Inei mele tauta no nofai. Awa foye ole. Olea e leo hiei ni tūlanga lolo wāpe o meo lolonga ia solofa mai o le palapala pala mai I lunga o monga I anga I lalo ia. Wa iei ola wa whaumatia ai. Ai, ia sāsau nei, olea lava I maana, ia lava I a. E ui lava ina malu lu I le po. Ai ese e maana ia lava le mafanafana le I le afo I le au. Ne susulu mo ele la. Ia fai e ia I fe au I fafo I le afo I tonga la au. E fa pena afo ia me o tato tonga la au ainga. Ya awa e fai lau tala e fo I mele malanga le tamane ya ole o ana fai fe aie le sato to o wafua uma o kau suengi se ave I e fai e faonga awa wafua uma wa matutua ya wala awa tu isi tangata ya tu ave ni la tau fai ya leo faonga faonga umana ya ya lala uma I fua fai. Ya na fo amaton to foto ai mai fa o tilo tilo loile o tilo tilo loile niu le sa to tole niu lumol matofa it's tonal pala o po fuor mangi ah o fuole ma fuole ngi wa manga ya o kelba filo pala mo ki kilo fai kaungi. Ai koi kiki a alu lalo singiu.
1: Ai se ame la ke e go walu lalo
0: singiu. Wafai. Walua kausanga kiki lo kwa ele ya singiu. Ele se fua.
1: Oh ya. Nga ele I lango ole ngiu. Ole ngiu, koko. Mo la au ainga faa ye. E insa salapa. Ole. A boca. Ya. E lima causanga ke koai. A mouale ole.
0: Fua
1: mai.
0: Yes, aula. A ko ki kia a roile. E ko I la singiu ve. Se. Ko fiu fakar kad. A woman, no ya, e wa makan la poi fo ya. Ya fo ngiu.
1: Yo. ele fa pinga la le fa yo fa ya ye
0: fa
1: la ba olesi la au vale le ah no more fruit ah ya fo ile le ongwa ma singa ya o so mai ya la fa pawale me vale le o ka ka ai alfa ah
0: mhm
1: ore aku ka mai lau fai ai kua ya lau nga fa ma lo si kere ka ka me nga
0: ole star fonga
1: star o star fonga sa mo la fai vale le la wang va ye e la kwa ka lau fai ya alu ma me la fai ya kua ya lau le o nga fa ye wa e muso e ka ila lo pa o vale le pa u la lo a i lo longa mai el ka ma lo le
0: fa
1: ya Yanga, or Mega, Mega, or Lacuca, Carla, for your
0: lessia,
1: Alamboela,
0: I know, my life for the
1: Scoinga, and a little bole. If you are ice young man, I will lay up on Alma.
0: Oh, I love what I love for.
1: Yeah, I'm going to go see the Gaga.
0: Or Skype phone, man, away. Kasih ngasu.
1: Oleh benga lain mau bisa mau, lain mau bisa mau ah. Ela kualis kah kawan ini, ah. Kaya. Boneka. Ah, ela ku fa imai lalu le kai fa. Perlu kai fa. Ah, fa imai lalu ya. Malu lah ia le falif. Fa ilang falif. Ya umolo ai kaulo fa afifi de mol foyo la ya ngalo le vai le ol makua le fa kaulo de kwa kwa mai ya es lima kala ah le fa li fa ya lima kala ya na kule ya vai la duo kai fa ya la kuma ya ya lo mo vi ya lunga duo fo ya
0: ya afifi fa
1: ya le afifi le
0: fa
1: ya wa kule ya abi ba oile lima kala moi le sful kala al bega he le wa o mo mo fi ma ngia la yo fi o fi la ese le ma ngia wa le ma kul kul wa le ele pala fa alele eu foi lá a fai a saca foi calo ya e fa penga foi eu ola fa foi ya ele fa over cooking ele vai ngai vai ngai eu le fai ngai ya nga ya fa kaula ya ba quero ka ka ma nga ba mai ya Afe ifo pe kul ka vale i ngai lumai i falolo ngai yei lau ol makua ngai fa toi be ya fa kau ka lu ya la kua ngai la kua ya la kua i fa kau aku ya me ai angolea ya la kula ya le fa kau aku se si be i le falolo e ngai yei le ya ya ngai le ai fo i le o se si fo i ngai yo i ngai koe kau fai skuka
0: Ano wa wa no male soinga yo samo. Kalu mai ka ko kaini ya.
1: Ya nga.
0: Ka ko la fai sa ka ko. E mo ya sa fa ka me amaka ma. Ai le kel a kaini nge ya wa mo ko fa ka wa me ai vela.
1: Ya nga.
0: Wa wa kele ala nga o ka nga ka yo samo. Fa ka mai me ai vela bole ko fa yengi.
1: Yo. Eh la kwa oi i le market ya maga fo ya la yelu au la yel fai ai la yel fai ai i fe o fai ai a pola se si beval po fai ai pusi foi
0: fai ai ngau
1: yo fai ai ngau pa o ke mi kolo ai ngau yo ya ya le la fa ka tan ngai ka ka le pololo le masinga fo ya
0: Ya, ai. Au fa longo fa pe wa ma ka mo ka ai ol me ol palolo a.
1: Ka un ka. Un ka ka un ka. Mhm. Wo le fi ai palolo ai se si anga o samo. Ya, un ka fa i ka ka. Fa sa se sin ko ku palolo ese i fa. Fa ol ol am.
0: Mhm.
1: O vai ia la ku ke la ku ma la va le le ya ru kai ya pi a. A ke la ku lo i nga kai ngu fa ai e ia ia le lu moenga. Fa sko fa le asiu fa lu wa ku a nga la ku ka u oi fa le ula. Bo ke le va ia ku fa le le e ke le lo ku i amu i i lu ma fa le fa ai e me sa Sayai amu ya sola. Sayai amu ya sola i ngai ngunga. Ai al mela wei ei. Pone ingi amu kal kalwa i me fai o. Ma alosi le fai o le. O le fai o me fai o makangi ma alosi. Lea avakuai a moa fa. Ya koi fa popo ia ima ma meio o un vanga fa ia o ifo wa o al pololo o kai ai o ni meila la me la ia ile amu o inga la e
0: ka mai el pololo
1: ile ola ia ia ia ia ia ka ka ka pololo inga i ngunga se ibanga nga wala kalaka mai yuka
0: Ya le aau.
1: Ya, wa laka mayuka le aau.
0: Ya. Ya ila ngu ye kua, like le aau ngai. Ya, ma. Fa le aau kuradu, yo ya le paka, le aau kua, fa le aau lili.
1: Ya ga.
0: Wa o ngu ngai laka yuka le aau.
1: Isi umu. Ya ba, inga, laka mayuka. Ma faila anko waku, ya ba, pia ngafu isawa, ma faila anko waku, kuku yuka ma. A lakalaka mai le ava yuka. Ya, lakalaka mai fo inga o le mermo o le amu ma le palolo e mauai. Ya, e ke kua ma kai pei o ngu leo e fo yo fo alalo. Ke kua i le makafanga ma makafanga lelele. Ma e kango asu fo yo lima. Ya, e asu fo yo lima ma ai al ke minga. Ya malang e ol meo se fai dunga la melt fai
0: melt le
1: yo e melt al kingo ai nga le ulu ai e kokoi
0: ah
1: ol ulu la nga e pa u koi po e po koi ngo koi la lo sam ya nga ngo ko la ia le a la ku pa u i vao
0: o amo
1: vao amo ya nga fa pe le o ka ko o ya la wasa ole ulu o simela la kungi yola ai le ai ola fo ia isi kama i ala i kia ola fo ila lo inga
0: na ka kan boy
1: ale mawe ala po ia mai si ia fai fo ese wa le ya kingo va yo ya ya e mawala kama la i kia nga la kamira e fika kamia i solo kama nga ila lo ko kongo ole
0: amu.
1: Ole amu kelele ya e mau kamanga ole ulu ala ole ulu ala ole fa mole e sao ya ole ngal paungal me ole foi nunca ya ke manko ya fe mafia fai ka milion ala fai yo oi a ki kere mai ala ikire
0: yeah of course
1: me foi langa e e ai le
0: ole ora o vinga ole ole va o kanga ka ora ma me a ola sami e faitile le palo
1: al mela le fa koi e ya ka ko ye samo o ka fai mai le palo lo ma na mai la ye le fa ka u linge ko inga ka u e ser ka un ka
0: e ser ka un ka
1: al mela sa fa pe sa konga il malo nga faise
0: faise fa sao
1: fa penga vo lele se furu ko sanga
0: ya
1: o le fa sao a se fa o la mai le me ya sao le amu yuka mama o kele kai le me o ya ka ka fa e ko kele e o mali li fo i me yo o me o kalkalwa i le mama o kai o le me o
0: Yo
1: fang okai fo le mau ilalo. Fang a me fa yo fang kesi fa e o ilalo. Ya okai pinge malie. Yo. Wale meia. Saka wa nga nga nga nga nga ore au wae nga ye e fai susu e nga. Wale ua umanga a maika maike a o ngai ngai le fai nga ole. Fa'afau mo fa'anga winga ole. Ole amu. E kaulanga au maile amu e koko mai yuka. I kele o ngu'u ia, kaunga a o a o ia ia ka ngakla fa'ai e kaulelea ia ma ere fa'apea nga o kama e lau ke fa'ia me e fa'i fo'i e kengi fo'i a o nga ia ma fa'i ia ile mea nga o le fa'asa o nga ia o nga le koe ma o ma mao aila ia le ikai e su e mai i a fa'ai e wae mo ia o i a fa'ai e ia ile ia le tuna ma i anga
0: i a
1: la po anga ai e siri aku le maanga i o lau ai i a o le alo alo fa le i ai maua i le alo alo e siri aku le maanga i ai wai e se umar ko inga i ai maua i ukuso le bal nga ole alo alo male sami lo loko inga ile meanga ole ole aula ile sau mai ale au se kau mai yuka le me fai ai me o kui ma meanga se ma ia e mo ai ko inga ai es a o kaila
0: nga o ia la po nga o tuna o me ai o
1: nga la nga e alu ia ia le ia le ia le marie vo ele e nga li fol marie i kai o o nga o la la ke ro o le amu le a pese pese peri a fa le
0: ia
1: nga li fol o le marie ai a li fol o le marie nga e le wo le le amu nga a
0: ia
1: nga sopo mai lola ia le i le alo alo sopo mai lo i le alo alo e su e inia ngai kaba i a vai e fai ngofi e ngapu
0: kaulanga ka mai se pese se kauwa ai le alo alo male sami no loko fai sei malolo ia ia le ia mali
1: ia ole ala kakula le ia le pese le ole alvanga ia ole si manga ia si fa fong

0: Ia. Ona I pese ngā to vātua I fo I le tato taimi nei. Mo singa mālo longa pupu. Ia, ae o le ato e. Whāu au atu I ale. Tato pokarame fo I ni ngā I tala fo I me tupu mai oi. I Samoa I le mea o lo o. Tupu ai ngei le whālawelawe le winga I le. I le walua nei ia mō meo walua nei ia ia kamio sanga laka pi o lo o wanga I ai sa mo o le vaenga le sa lato ta ia sa mo I le fia se lau tau sanga me wa na fa le na sa fa mana tu le se lau tau sanga I le lua se fulu lu su fa am ya male vai nga foude e lango lango inga le fa nga malo I le nei tau sanga O la tau le o tau o le Samoa Rugby Football Union. Samoa Rugby Football Union. Ia male vaenga le sa au mai ai lava mai le amatanga ingo ua. Fato a tau nu mai le la kapi I nei. I tato watunu. E ala mai le I ali I pa langi fo isa la tau au mai ai ya. Ia le taalonga I ngai I Samoa. Ia li faife au. Ia ole Malisi, ia. Ia. Nga la le la uo mai ngai le. Le mea le uo iai le. Le mea le ole laka pi Samoa. Ua a fia I foila ma li I lau fali. I o I Samoa. Awa ala pipi I kamufai a laufali. E pipi I lakou I le mea leanga a maka mai ai I le lakapi mai yaso la le ubo a kol se lau kausang. Sion fara o lawe. Ia. E le aila se lumanga I a laufali e maua I le mea lea walua ia. I le mea kuai. Nga le pauare mea lau kei loa lau ofo mai ia I ele. Ele malo. A kouo mai I le yungi le e rane le malo. Ia olongo inga. Ia. E fso suangi le malo I whaingo o tupe. Tau te. Tau te fausia I le ia le lakapi. Ma ta inga I le lakapi a kouku maua I pe inga I le. Awa ole mele o iai. Ua le o le o sui le ingo ole au le a lakapi. Ole lakapi Samoa. Ua ave ese le mangu Samoa. Ua ave ese le Samoa rugby sa iai yasola. Ia a ole ua lakapi Samoa. Ole ngō fōunga le ua. Waku ufa ingoa I ale lakapi Samoa I lalo le. Ole wawa inga mai olo o I lalo ala I ale lakapi le Samoa I le wawa inga ale IRB. Mai oi perkangia. I le alae o ai I lalo ole wawa inga perkangia o su I kusi fo I lae. E su e sa su ea I ala ko kusi. I le fia tau sanga la lea. Ya, oleh suku kusi fo ilanga ale IRP, ma oleh suku kusi fo inga ale IRP, le suku kusi ya tunu malama olo ta alo ile olo oyaya lato au ile lakpi, ia pole le ai fo ini lato au ile World Cup le la ai le tausang fo, ai o lo o lato fa nga inal ta long lo le la kapi to tono o lato wa tunu e yai u ma la la tonga e maua mai kupe mai o le IRP a le fisili la va bia e fa fe nga maua ia e fa fe o nga maua ia se tupe a se atunu u lato te fa nga inal le la kapi i to tonu o le lato wa tunu ya wa ol mele ya ngi ila kapi ale i kamaka alo le ya i a kungu kele ye ka alo la kapi wo kokongi ka wo fa profesa ya le la kapi mele wo ye ngi ya wa asola e sa sale profesa la kapi al mele wo ya ya le wo profesa no longo vinga wo kokongi ka wo tutongi kamata alo. Yeah, le mea la ngā o le e a fo ide e unai a mālosi lava e le IRP ia po le World Rugby ia tunu uuma lava o lo o la tau maua ina fa manuianga au mai le IRP po le World Rugby inga ia fai fa'alelei ia latou tupe e o fa'ai'uga o tausaga ma avatu ia le tala o le tupe po o lea le fa'aaogāiga sa latou fa'aaogāiga ai le tupe lea e maua mai lakapi ia o le gā la o e fai ai tausaga uma e ave iā le lipoki fa'alele o fea e alu i ai le tupe o a mea sa kokongi li kupe lea ngā au mai e whao ngai i le au lakapi. Ia lea lai wa pisa ai kā kou o mea la ngā lea o malikemi ngai. Lea kā uke lea o iloa pe ma o kā kou wa alu kokongo le World Cup. A siona wharabalawe o lea ua lua ia le vaenga ua lua nei ia ia wolua ngai ia i tū lea ua lakapi Samoa ia ma le Samoa Rugby Football Union i le mawhai la e le World Rugby o ngā aveni au se lua a Samoa kaua o ngā kasi o le mea la e whai e le vaenga ia e runninga le lakapi. Faisa lakou fuafuanga, faisa lakou karangoanga, o le ale me kaunga, o le ale au e o e fai. Awa le fai mai le lakapi Samoa. O le alava e o lakou le mea, o iai le faavae o le lakapi. Lai, ave uma ia faingo o le lako ukala o le tupe. Ia la fo i ngā sue a lato taitai ia ma le ofisa. Sue umalawa e ala mai lea i le tūlanga o le ilunga o le tūlafono o le lakapi. Ia, le fōi la e whinau, fōi la le vāga, ia o māko fōi le fōu mai, le mau ke mā ngā oi. Ia laua umanga sui, wāru ese, ia tui la epa. Ia, le mā ngā o la le vāga, e awe ese fōi male pōt a koa o lo o iai tonu. Ai, koe sui seisi port. Ia, yeah, whaingo fia. Nga ngō ifoa, koe kū whakasi, mix whakasi. Ia, yeah, koe whaieile o le pāloka i ngā po ai e mā ngā oe wha peleskenge. O ai le sui peleskenge, keu kupe, whaila ukusi, mea umanga. Ia o ngā koe a makale o le. Ia ai talu ai o ngā e mā ngā o uma ai. Elefia ko ilalo le si leis. O le mea ngā le mā fua ai le. Mele ale lakapi e fai. Ele mā ngā o le si kā e wha kongu mai la kou e. Ele mā ngā o le si au ni e. Fa kongu mai e ele si vaenga ia lako.
1: Ole a koi. Ole fesili la. Ole. Ole a koi. Ole mele ole lakapi. Samoa e o pole. Rugby union o io i Samoa. Is it an independent body? Be lano le taita inga malo.
0: O mele o le lakapi. E ai atunu ufaalele. E ale ma nga ole malo e au ai le. Ale ma nga ole malo e au buai i le lakapi. Pe le ma nga ole malo e avesela ko fanti kokongo lakapi.
1: Yeah.
0: Ai loa ele e tangata e o ie running e fia lakapi. A lako iloi nga e mawhai a e lako o nga fant i ale lakapi. E mawhai a nga fai. Fai a e lako. Ai ia whaakanga mai ele malo. Ia whaakanga mai ele malo ia wolei. O e fai. Ai le ise kupe a wakua e le malo le anga e makiwa le malo. Ai o kou e fai. Fai uma ia mea uma la vai. E whikaui mo le lakapi. Fai pe ngā ia insurance fai le ke ue e tikaka e la vea. Fai uma e o kou mea ngā.
1: At the moment ole... Ole la capilla lae a body of its own, independent. Pola yele aya al malo.
0: Ola yele aya malanga lae ave le malo le fanti kongo la capi.
1: So it's an male and a malo.
0: Ai le la ke fa longo fa mai la ori ia le la capi sa bo. Fai mai kalunga o aku le fast. Mele ko e avakua se le ko e avakua se fan kalunga nga yale fast
1: kalna. Okay, o le fan le ke ka o e la pa makalanga e sao le IRP pele
0: ese ale fan dale IRP ya ese fo ia le fan te
1: evacuar malo.
0: E evacuar malo. Ile fai nga malo sa ye mumu. Sa ye ale fan. Fai mai ale vai nga le kaluanga nga sui le malo. Ele I ko evacua ese fan. Pe le ese fan ko e o. Nga lai ma nga ole vai nga le kakau o nga sui. Fai mai langa ua. Wo leanga wo kere nga faya inga vaalele I akungu ue le kaunga faya inga.
1: So, ore kati kaunga nga maro le yere kaini nge?
0: Yo. O kati kaunga nga maro ua o ai au sa le kaunga faya inga. Ua faya inga.
1: Ya.
0: Ya ae mangua. Ele fa pe ele fa pe e al wakulo le lakapi se akungu ufo. Onga fa pe la ia le ole aku maua ia le anga. Le vave fo le mafo fo pe ai loa. E kokongi ia kama e ka alo. So se akungu ufo a e o maikong. A lako ilo inga e kokongi le ka alonga le. Kokongi ka alo ka longa le. ye e vavea onga maua le mamalama e e ka alo e ka long maua i kokongi ye mea uma
1: e ole a koele ole forma kaikai le sumu ya kuila e pa ngasa oia ngasa kaikai po preskenge ole
0: oia ngasa iyo sa kaikai ale oia fo ngasa
1: ale ala mo fa ma vai po le me wa abs a fa ma lo sis
0: ne wo umalang kon kalak
1: umalang kon kal ele ko rini o ala lang
0: kon ne ai la nga nga umalor kon kala ke ngo wa ka mo faia ya ne de si fo iba nga ia fo wia le manga e wa ka mo fa se se nga ia e la a ve se ska ka ya wa la
1: le su ku la nga ka ni nga ia fu la
0: o la la wo su ku la nga ia le ka ka le ngo ya nga mu la u o le member fo o parlamenti ngamulau ulu ai. No. Ngalo ya kia ule ngamulau ulu ai. Yo. Ole kuranga nga o kakale ia malako lako CEO. Yei CEO ale alakapi. Ole CEO alakapi ole kakale If I we Ngau Chang Douglas Ngau Chang.
1: It's okay,
0: say Ngau Chang. Yeah, my power Ngau Chang go like a kilo, Ika ye Samo. Yeah, or Kabal Gal, eh? I see oi oily. Yeah. Or Kunanga Langa, yeah. Ya la foi la wo yai male bang a folder or Samoa Rugby Football Union. Ya. Yeah. La wo yai la ko kero pol sa la ko kai fo nga wo yai. Ya ele mawa la ko le la ko ofisa. Por me la fa kalkali ya le bang a se i. Po le ale kongwe maua aku I le laka pisa mo pe o maiko kongwe kufa akasi malako ia unga su e ila ia le ole ofisa ai ole kuranga le ole position le ia ia le sa ia kula epa le ua maua ele kamba le o ngamula uru ia kusa o ia nga ole member fa alele ale IRP. Ele mafailanga suia langa lawa umanga nga filifili ele aule a ifo ya laka pisa mo umanga pasi o la umo ilo
1: ele
0: IRP ya le li leo ngamula ut al pawala al mea ole pota ala kowe e filifili. Yeah. Eu longo inga la a faila e filfilil pot o longo inga ole CEO la ole a VS Maleri long o Douglas Ngau Chang. Ah la ku kongwe e ko e filfili e kanga kala ya I kongwe e mankuala ole vanga umale la ya ole vaenga ale ole vaenga ale lakpisa mo ia mana bayang ala Samoa Rugby Football Unit.
1: Oh.
0: Ya ola dua la ya bayang ia rela accompany bakas. Ya ngafaila ia le ola ko fitfilinga po aile. Po ko fiaka ko le pote isu mai.
1: Ole au fauna le bo ia ia Samoa. Bo au monga ame fo I ole IRP pele.
0: Yo lai fa kali mai ale ya le World Rugby lai fa kali mai ile a fo ile le po le ale po le ale mu le la a fai e Samoa. Pe kuu wha akasi, o ngā a wako ai la ia lea.
1: Fia au o la saka kala aku ai ia Samoa.
0: E kasi ala au a Samoa. E le mwhainga lua.
1: E le mwhainga lua ngi au e o i mei ala ka pi world.
0: Ia e kasi ala au. Ma po e lai whakarikari mai o. Kaunga whai se ku whakasi ngā a aui e asosi e lua. Ku whakasi. Ma whai whiriwhiri aila ia leo lako pōt ngā. Ia ma waku loa mangu e le i ele i o inga nga kapungi le wala fa kali kali mai a le si au e lai e lo lai fia in lai la lo i fo samo
1: se fia au al pacifica
0: e ni ele fai in au al pacifica e fai i ka wanga fa ai e e ka alo ia ia ngu fa ai e ngai lo ai la ia le po ai le top pe a fai ai lua se fulu au e manga o mia. Ah, o le World Cup. Ia, yeah. O le top 24 ilanga. Ai a fai e kolu se fulu, ia, yeah. O le top 30. Ia, yeah, mea langa le enga fi ngau e kuila e pa ilanga ia fi ngau. Ia, yeah, pelkangia. Pelkangia kele la. La vale lako au e kasi. Ai kuu mai le isi avango e koru lae e mou e lako. Kuu mai e avako ingi au isi a kungu. Ia wa o lako. Ia o enge langi, skoki langi, ae langi. Ia ma Wales. Kusai wha lako chance e moua. E ma loa i le ipu. Ia e kasi uma au uma.
1: Ii de vi kau fela nga me kau fayang kati le awa.
0: Ea mea nga le nga. Mea nga levanga le mea nga levanga fi nga uga ia kuri apai o le vayanga ia. Ia uke loa la mua. Wa leo ala kunge ia le sui le o kuri apa. Le ilo nga mula ulu. Ia uke le ilo la. Ia nga mula ulu. Pe kumawa. Ia ga ia i le manga kule o kuila e pa e kawanga kasia. Ai kuu i le koru a vangole mo isi i a kungu.
1: Ia, of course.
0: Ia, mea la ngā, le kupu. Le la e ua wha le kongo i ngei la laufari. Wa fo e la e fo e mā ngā o laufari i se asosie. E mawhai o ngā kō ngia la kou wha le le o e feo a ie. Ia wai ere whape ngā kasi se me whai e kālo. Mua whai fo kālo ngai sa wai. Whai kālo ngai ngu ui kua. Eo e ai lau whari. Kaulanga iei, kaulanga kongi e le iungi ia. Ia lau whari e o iai. Kaini ngai a
1: mawang kupe lau lau whari.
0: Ok rei lo, iei pe o mawang i kupe. Ai. Ia ua ia. Wa kaunga bau an kope. O la ua profesa ia lafari. Ai kakele ilo la pe po ua profesa ia aulai sa mo pe le.
1: Le kan pi on tuoi. Pepa pe le skala.
0: E o longo inga la. E kawala kokong inga lafari. Ai o pia ka mai ki ka alo, ah. Ia o si wai ke hoi o soifo se si ka mai ki fai mai, ah. Ia le aila e le mai maulo o malo si o ke alo ai fu o ka alo ai le mau sa ukupe. Kusea pe maua le se furu ka ala ai le ka alonga. Ah. Ia i le vaai aku la le o lai iai le kupe ale asosi la kapi.
1: Ya ele ole yungi lea ale kalamo
0: aya. Yo. Wo ese liki o samo. Bravo ka alu samo liki. Ya bolevan ogu ya ka kai ngai Australia. faile ka longa whatever nga ka alo lik ya umalole yungi so malik on me la la we ya ya ai mangola yo ole lik ka nga ka wa ole lik vale le kele kupe ye ka alo ka mekingi ai ele o mafai nga la ko ngia ya ah na fo ye ka fa kat kali mai ya ya au liki lai sa mo pe avaku se so soangi vale le a ale ale ale asosile inge ma lo sile inge ya wa ilo bo ol kai la wa pa ie e isi ka mai ki ka maka alo le milionga ka la ya male ya o kele ya kupele ka alo ya ka mai ki liki ingei ngai lo o kupela ka aloia ia kama yungi I au kekelele ia ia le o plex ma spring box mang sa mo yo kaunga yengi kupe vai e kokongi ka aloia ia kama ia ele o
1: yeah.
0: Hopefully it comes to a better ending. Yeah, isu ele asosi falele e mauai kupe kokongi ai la kou falele ia ngolea. A luinga la ole vaenga ele ise kupe kongi ia e kongi ai la fari. Ia longo inga ele ingi la fari ok. Ia e mankua. O oi le rugby, le IRP. World Rugby lai oi perkangia. O ele leile la kapi a Samoa. Pe anga faa pea e kelele lango lango a kangaka Samoa. Ile la kapi. I ole I Samoa.
1: Meaning what?
0: Meaning ele aise au nga faika alonga ale au ale mang ale pe au aku le au a Samoa ka alo le pia pak. Ele aise la kou kupe kele I lope fie se kupe maua. Wai keva aia kuae ori ko kele ka ka e avango un mar kele un fola ye o elengis na o ale me ka un ofie ye ticket e ke va ia ku ia I ka ka la un ofo mai o ile si ku ole o le stadium a o il stadium mia ya ele fie ko ngiese e se isi se kupe ka un ka e alu ai lungo le stadium fo alele. Ya wa ya a fufola ya esa mom kongam ah mafiki ele leye e o ka ka le e makamak ao sa mom konga ya kailo yai if you me ka mo fai unga ka ka yo makamak la ka piele se vanga e oku ya au fai e mai faf oku le ka alo le pia pak ah ye lese ele se fai fa ko anga e mai mau long kai me alo e ngo fungo fo nga maka bak ala nga o ye lese ri lang mak mak ah e si di ai la le alo ye ngo fungo fo ma moi o kalang on lang mak mak ai e la mai le ngoi le ngai lo le sawi I le pia pak maka maka I kai lo yai ngai kai mi oa kele ka vale sa mo mo o ai ai ngai kua wo feo ai ka vale a ka fa pe ala I ka ai a fai ka lo nga fai e la ka pi fa pe ai e makwa fa kumulia yale apia pak ao ba kwele ale meor ka vale le la wa kwe e ainga
1: ai e lai vea kuli TV iele iele kalonga.
0: Lihe.
1: Oi ele se.
0: Ele lai vinga e wala nga lai lo albalo a lai veo longo inga ele se siela.
1: Ewa ele lola pola le si koinga awala. Wa o kalonga fa aye mose fa kai kai nga. Ese
0: long fai
1: fiafi. Ah. Ya kalonga. Oh,
0: fi. Oh, ya.
1: Nga ko. Nga ko mo fai la ye le. E sao ye ticket fai ye.
2: E o koi ka nga ka yo le. Ya fo le ngole. I o le paka.
0: Le paka. Ya o le si mea. O le. O coupe fo ai le mau mai I oile
2: IRP
0: IRP ah e va coupe fo ai le
2: development of the game
0: yo e fai ai ah va coupe la coupe la IRP e o le coupe e va coupe a fai e 2 milioni pe 4 milioni al coupe le va mai le va coupe kai 5 milioni ya e amakula va penga nga amakula ia le ave e kufa kufa I oisa moi I gu ufa ai kua lai me lai ai a onga wa a onga nganga nganga faifa penga e kuila e pale mele ole kolisi lava ole I kumaloa ia le kolisi ia e faile malai e fai ai ele malo le malai la kapi na o kolisia ele kauri ai a onga fai ele kulanga rua ya io la la wo oi sabai koi ki kia a kofuia koi ki kia a kofuia I ei kumaloma ma kolisi nga ma malai ke ke lefo I o malai
2: ae e fa onga la nga malai
0: fa nga lo fa ye ya ka long la kapi
2: a ho wa ya
0: le ya fa nga la e amaka I ya onga
2: oh
0: ya la la wa mo ma ku ko fo nge ka me ki ya le kongol kolisi le ah ya la vo wa fa ya la ko competition ai o ai sabai fa fa kai kai nga fa yo o fale a lupo. Ia o longo inga I eifo le aua fale a lupo. Ia ile aua nge yafu. Ia ile aua fale lima. Wa ungu umanga e kaua anga.
2: O nga ole fa anga alma lai fai e lakau kalonga.
0: Fa anga alma lai fai e kalong.
2: O inga fai le su e mai ai e scouti e. O wa anga le scouti e. Eso é mai aí a players é para ele ao que ele é
0: scout
2: the scouts kaka ia é o
0: eso é mai a kamka alo ia e faia a foi e loa lava e a foi ele e ulu o colising lau kei loa a kama lau kei loa a kama au mai e reisi a onga au mai ngoa kama nga ia nga kufa kasida ia le ma la kufoi ia mai ngo reisi korisi le e au fa kasida la kufoi nga kufa kasida ngo kama nga ia nga ola ia le faia ka longa a mea nga ui kumaro ia nga pikilo lako au pikilo le au I ngā I awhai ala o whale arupola e piki umale au I ngā I rei kūnga ka unga pikile au e o I fōire le kā alo
2: ilalo le fleka as whale alo
0: iyo ilalo le fleka rei kūma alo le po le ale ka unga ka uai vaisingango po le ka ua vaisingango ka unga ka uai pe a whai pāloka e ka vuoi langa ka ua I la vea wha penga I o le vaisingango le I nga whai leo lako au I a ka alo le male au a le I kua kange e la vea isa a foku ma isi a ngu ungai karangi nga Yeah, va pega. Ai, ole me la faia kwai. Ol kupele avakula la yalpi. Ele kai kai lava falele pe avakui o akinga e aia.
2: Pier kalonga.
0: Kalonga. Ele kai kai kusa ma ma oi engelangi wala ngai kile population. Ah.
2: Mhm.
0: Kile foi kamaki. Yeah. Ai fufu la ya engelangi ma le blacks. Po engelangi ma ma ma ayalangi ma skokilangi e kai e ova e kai se fulu milionga e a kupe lae lae ai ka alafu ai ile
2: IRB
0: ile IRB po le World Rugby e ova le se fulu milionga le kupe nga ai e ala voi la nga fai ngofie le kokongi nga e la kupe a fai la kamisanga vo ale Six Nation a fai kamisanga Six Nation ol makwa kumu ola ko stadium le mfai e uma ticket nga fa ka we ka ka e fa ya ka lok ya makwa la ol pe ko wala ko ka longa e ka alo ila ko malai il ka sanga
2: oh
0: e fu agula ya ol makwa ke le ola ko kupe la ko eni e mowanga ini umi fo yala pole al fai mai e oval se fulu milionga ia paungi le mela e kalaf ele umi a lope kasi lua ia kau sanga ai umale la e kalaf
2: ngol support le yo supporter
0: yo
2: akanga
0: balang fo e kikile ia population o a ia ka ko samo ia ini se ibanga nga waku se au de leia i Samoa waku se au de leia i Samoa ia mfuka ai lo le wo mo ka feo lo lo i fo ku i lunga le fa yo ka ka e o ko makamak
2: i ole malai le
0: ia nga ia ia
2: ala ko va kunaka ko kalangwa ngai le
0: sepes ya

0: really happy to be here.
1: Yeah. Ole fa le wale si fa sa lau lava le nei ole fa e pi I was furu valu ma le tasi fa mo I lau la au fa longo longo ole a ua ki kiro aku ua pa ua I la lole alu ole ole tau I nei so ole pe a ma le luas fulu lua lu fulu kolu kikeli
2: Now,
1: yo, fa long long aku. Ke fa long long aku ai I le malu luo fa fo ya. Pe nga luos fulu lu ful kod ya po ya. Yo. Ya ai. Ole bene wo kil kilo ngi. Ha. I foni mea leo. Ole. E kikilea I le mea leo le e kupu mai I le mea le lakapi Samo. Ole I loa e laufari. O ese ala ia laufari ia e o I le lakapi Samo. Ese fo I le laufari e o I le si vaenga. Ah. Melanga lela wa ya ala kau kupo inge se feke nga inga ii po ole a kongule le kula fongo lela la nga ii pe la ko fa nga inga ya le kuskula fongo ole ale tau sanga la tamai ya wa kele ai iba ke mi la kele a ko ki ka kau sanga umma male Mali kusi lau farifo. Awa ole kausanga ama sui. Paule ole ka alonga ole. Kelle yo kula fongo ka sui. Mikia kausanga umma lava e sui. Sui yo. Sui ka alonga. Ia e kula fongo. Mea nga. Maanga ia peanga fapea. A sui le kula fongo sui inga kuwa yala ia lea pe a mase.
2: Nain kausanga
1: e? Yo, kolu, faa, lima kausanga e. Al mele o le kausanga ama sui le si kama imea, ngasi kama imea, ia sui.
2: Vela sui inga ia, o sui inga la ia ka alonga. Ia ole ka alonga lea le yungi. Femi sa waili kele o lako a... O kula fongo ye fai.
1: A manga ole vanga ye ingei. A emese lava o aua e ma sangi nga fai esu inga o kula fongo. Ole vanga ye yeile o Blacks, o Australia.
2: E Wallaby.
1: O Afrika. Ingei le ku ngei sauke. Ha. Ia ma au... Le
2: kui maku.
1: Le avo ile le six nation. Kusa o le Six Nation ia ma au e fa ngei. Ia ko ia Argentina la ko ia e li kai kai a fai mai e la ko si swing. Ai pe ia o Blacks, o le Wallaby ma le ma o ile.
2: Six Nation.
1: Le ai le.
2: Afrika.
1: Yo. A umarola wa waku po le a kongu le kulango le kula fongo po se kula fongo
2: you mean ni le awo le a le springbok
1: yo
2: afedik okay
1: a makula kula fongo e manga o suise me ya nga avela yele o ongi fa ma ongi nga fa lele le me la ala inga sui
2: sui
1: o le a le kulanga kongu a o le rak po le mol Ia po le line out, po le skalamu. E faya nga ili suinga lea. E avelo la ia le kilo e elba yanga lai o le six nash. Ia, a failo la e pasi ya. Ia ongo faa saulo la ia le ile. Wa e fainga ka onga faa salalau ia kungu umbo lo loka alu el kalong. Ya. If I kaung nga nga travel fa penga ya babele. Ah. Ni me yo wo mo computer. Ya fa ya el computer kim kiroku ya olal me le fa mai fa sa. Ya la la bo va ver que mi ngai a wa sola. Ya fa in kai. Ya nga nga uma wo pasi a ngai. Ya fai wo yo uma ya ya el banga ya ya nga verola yo y le no fentel oile yo up nove e kilo kilo ya la kope ya la nga fai mai e fai ongo e lua me o mo injuries e maua mai ai ka wenga sui ya lelenga ole mei ko kongo ore ka longa. Inga ia ma nga ia le maka maka ka maka maka. Ia ka longa. A ia alu fo ia le ka longa ia flow awange I. Ia al mele le le wa inga wa ave fo le sui o kula fongo ma mea wa. Wa poloka I ka longa. Mo kele inga.
0: Wa le flow le alu ka longa.
1: Yo. Wale flow kai pe o aso
0: la mo mo mi fele le o aso ye saka maka maka ka longa ya mi sele o black ma ka longa aka maka ma ya so ya e han wa ka longa se asa I did find it ka kai nin gei ko ki ki ami u ke I did find it mi ke did find
1: al me la nga wo fa ye fo ira ka wa nga le se o ri la fo ri
0: eh
1: pa ye fo ila ka ka nga po ai ka ka
0: e ke le anga blow
1: e ke le anga na ka ngo so o le le
0: fight
1: yo
0: ah wa so ye a ga I dia fa I dia lu ka lo nga an wa ya an wa ya
1: yo an wa ka lo ko wa ka ma ye o ka lo
0: bo kam fu su fa le le le li so ka po ka so ka ofiso
1: Ya
0: ole ma ngai le saka maka maka le ile ka longo mole ese flow
1: ya
0: wakalu anga professional y el ka longo wa wakene fo ngai su inga nga mo ye
1: ya ole si me le ka mai I o fa le fi fi fo I mo pa fe ka ya sainga
0: ile ale ku
1: ai me ole a fear for o Taiwan I momo o a fo ilele o fainga a neio pe a faia me vaio angua al pacifica faia la ko me vai ceremony e fai when if fi ai singa le agua io o Taiwan I mea I al Pasifika e le ka unga o fuala ko
0: e fa la vila me I mea al Pasifika. They're not in the rim of Pasifika.
1: Ia ngā le fai mai e sai ngai. China has few at the presence of Taiwanese foreign minister at a Palau summit. O le fongo fa alele le nga fai.
0: On the phone.
1: Fongo lenga fai oi palau lenga o aku ia ia. Ia aku ngu umo le Pacific.
0: Yo, kai yo.
1: Lela yo koi ma Albanese ma ukama le New Zealand. Means the Prime Minister New Zealand lea. A lela nga le awai a la auri. Mai la auri. Lela nga o... La kuri ya ele miska kupe. Ale albaila auli ngale faile. La foile ngole, ole mere sa fai.
0: Ole teubila.
1: Yo ya langa la uile ngofu.
0: Sina something.
1: Sina.
0: Mesina.
1: Mesina, ya nga. Mesina. Mesina nga la u sui ai. Ya. Kale iola kale iola yaika pe o ngai le leile ngo mesina pe pe le lei foi te wila. Ya ya wa ya pe ya o sei ngo ngai ngo e dua. Ele lei uma.
0: Ya you know.
1: Ele lei uma le te wila male me asina.
0: Pe ese foi la ngongo kanka ininga. Pe ese le fai le wingo le me asina.
1: Ya.
0: Mesinga fa singo
1: aka uli singai aka uli singai yasolai I yasamo aka uli singa keile nga fa ingoa ya ia I fa ngau kengia aka ngaka I laso keile nga fa ingoa ya sina
0: esa
1: awa ala ka uli singa A kaule sida longo inga pa pa. Ah. Kai pe ole ulu singa vale. Sina. Kele ai fa nga u ka nga ka sa fa ingola so ka ul sina. Pa pa.
0: Aso a fa pela ile pa pa e. La la le singo fa ingola.
1: Eh longo inga fa ingola singi singo fa. Ole si raka ka vale le e fa nga u fo e le pai pai ah ya wa a fa nga mai ale pepe fa le pa e fa nga mai kil kilo ko pai pai ah ni fa nga fa ngolo le iro le sina a fa nga u fo ai le pai pai vale le ah Yo lo voy a.
0: Ne. Ore, wale singa agua.
1: Ya wala nga pau, pale pau ale me fai go el vango le singa. Ah. Ya. No le me vale lo ngongo singa, le ngongo singa. Ah. Mo ko ngale sa we foi le ngol ke ngene. Ah, ele ngongo singa le. Le ngol kenge le ya. Le sa ngofo ma le mangir songi le nga sa mai oi. Europa.
0: Le kenge sa vai?
1: Yo. Ya. Kai pela nga tu se e ka wala ko yo ngom singa.
0: Ya te ma tu fo yo le me singa sa mo la kokonga.
1: Yo.
0: Le ye konga ye sai. Me singa nga samo. Kai pe ala ka ke kir. Oa oa yo kar kongu le me nga me singa samo. Me nga le ye sai nga samo. Pai pai.
1: Yo. Ni ba me nga nga sa fa ye me nga nga ka o. O me singa. Ya. Le o o ma le.
0: Pe le ma nga ya la ya a fa ilas. Si se ve vale le ka wa koi pe ma ga ia le me sina e fa ingo ai le me pe koi foi pe koi de ke wila
1: ke wila
0: ye wa man ko kai pe se fa alinga o me fa ko anga
1: ya ai a fo ni le
0: o fuo fa ko anga ene ole a angor nga ole ke wila
1: ole ke wila Oke le lo Oke le lope ole ke ole official fa ko angalenga fa ya la ko me ya sola Ele I fa ya le vaike mi kongure Ele al vaike mi la kuso al vaike mi le anga fa ya ia le me anga official fa ko anga kuso o
0: Ole ale. Ele ole. Ele ole kai minenge I wa. Kai pe ol falling ol kai minenge I fua mai I fua wakoang. E misi ol kai minenge I longo vinga o maki po pelina.
1: Kusa ole kai mikongu nge I masingal nge. Masingal nge ole wet season. masinga foi ngei e koko ai ya
0: o e koko ai ya lo ko binga la
1: ya e fakula
0: o before the independence then
1: ya
0: me a pedir a me
1: ya mole vai ke minga ale ala wo umo ngei de de palo kale ko fa ne ko faila swalele fa pe a wa ngafinga fa ye ale ko u lo ngei o la swalele
0: palo kala nga a
1: oi le kumalo le ye bajo vai bonga ngumer kot
0: oh
1: ya ma fale ali li fo fai uma ya la swalele
0: ma wa mai langi ngi ungo nga palo ka pene
1: ya pe ya pia nga e balo le sui o le fasti ia mako ya ai kere rope kere ilo la kere ilo le ya pia o kere inga pe malo e fo i le fasti o i fale ali kere ilo inga le i mau ki ngon le la o fale ali a o i ia mako vai mongwa i ngumel koru e le malo le sui o le fast ya e fai mai le si di fai mai kala le si kaka ya ole e fai mai sa fai ya le e fai nga palok i oi mangyang o ola ile fale ole e fakasa ma le fale ale mekis sa fai ya ya nga umala ia le ai ke ingo wa ola ele sa ol kalang ho mel kama ai ke u fai mai mel ale vai nga mai ya ma ba kula ia le ole fai nga pa loka bode fai ala i oi le e fakasa au mo fai kasi mai i le mekis au le mekisi la ia olae yo po kang se kangaka e kau i aile le vaenga le something like that or kangaka le nga oso palo ka le nga malo o le fast e a fo i e sau mai i le songa pi kanga i le ainga le fai e le la kofa le sa fai e le paloka ya e foko a i loa fo i le kala sa o pe a sa uze
0: ningu spepa pa
1: mkalanga mwalanga ole ole o vanga fast umale inge o yo le vanga HRPP umale inge o mai la ko malanga inge a lai fai palo kai o ya
0: no
1: ole oke e ile mele wo uloi i ile i parking e lua ole fast ia male HRPP
0: ia
1: malo kai kongwa ole vaenga i ole fast ole kele o kam o kele ole vaenga i ole fast le iai le o vaenga kupuranga ale fast kuso ko kelo ka meki le ko kong le ko ku mai le ile yai kong ole fainga pa lo ka ia kuso ka meki fai e ole un a kupulanga le
0: ila
1: le yai la out ka meki ya ka mai fo ia onga le ka meki umma ke lo inga ya onga umma mai i le sencho le lango lango ingo ya la au a kiru kiru la ia ia e pe yol fa nga ua la u aliki ia o le kamale o o la kali o o p language
0: e
1: kamale o ming language ah.
0: E
1: yimal ko kele o kamiki fai e fa nga u a le bae nga ia fai pisingis le ye uma e ko kongole
0: el fa
1: ol fast
0: wa wa wa ka ka fa nga ye le su nga i awa pe ya le kala fa le wa o mo fo ya so ole kupulang ol va nga le sa ya i le le fa pe kan ko ali mal le la ko ka ku a ai ole ole olanga male kaimile kau ki sava vani ai mokele le soinga mokele ye ye kopulanga ye ye ya ta over 40 is going up to 60s la fe alele e maganga e fe ai e o kokongo o me ye porkiki ai ye ya le le fa ke kenga o isi ala la fanga po kumalo ngo fa peo la kuma ya le la le ka ka fa le le ya amanga ku the up and coming le ya i kupula
1: le kupula nga fa ya ele u
0: yo ele ele e kakao o nga kilo e mo
1: ya ka ko mal kaimi
0: ya e kakao o nga kilo o le kaimi ya ma o nga ma ma me e o mai kam ke le ngo ngo foi pe ile kulanga la ya ole suinga ole olanga ole suinga kupulanga male suinga o ngatu nga fai o kupulanga le wala ko fai e ka ka foi lai ingai ka nga ka fai e mo ya la bua ka levan ka kuare ile malo ya ako avangoa
1: ya nga
0: ko avangoa pe ya ite kupulanga ele ai se se ngo fo ngo fo alwa ku ala kwa se longa ke ngo se furu fixe furu nga mbaile abon menga le ka we e la ka fio fia ya la nga ka ka ale kwa va ngoi isi ya wa pe ya nga ka wa ka me ki nga le up and coming le ye ka me ki ya ka ka fa business ka me ki ya o ina
1: yo la fa ila ko business isi
0: ya
1: ya ele kake ngal pawal me kake alofai o ngai ngai ngai ngai kama ia po ngai ko inga ia le lauke lango lango inga ia ia kuila ep okay kake musu e awange I mention inga le ingoa ia kawanga mention wala ngai o kawanga kau nga ngofola kau e faise sui nga fau.
0: Iyo e.
1: O mole isi fai nga pāloka. Iyo e. Faise sui nga fau fa alele a wifo kamaiki.
0: Wifo kamaiki.
1: Ele lei o lako ma malama me lei fo I. A kongo se me fa pe nga e kalangoa. Faise kalangoa nga ale a ka I o le malo le ye ngeima.
0: Male position
1: lai nga mai ala ikia ya aba la ko ia lai fresh ia la ko
0: io
1: longa le main fa le le
0: mai e fera kai foi la ko mama lo fa ia fa fo
1: io
0: o le ko mai la ia la ko ko mai fo le fa fo e ma fai la la ko nga fai te la ko ia ya poangi I me fai e ma fai fo la ko o nga ye sa ili ma lo isi ya kungu ya ai a wa ye la le ka ke lo fai fo la I ko pula ka nga I ka mai o nga o ku la fo ho le a sa mo se le ngoi ke makai wa ka nga ye le se ko fo I ku ko ke pa ku A wale le I fofa penga makai I mwhainga o.
1: Yeah.
0: Ole ola ole mele wa yei, we don't want to sit at the back. E kauke le, kauke musu, kauke ngofam, ma folo folo ma yei kua.
1: Ai, uma ia fama que sa vale
0: uma. Lea lea lele le le olanga, kai mi ngai isto faz. Ya kai mi le ya lai. La sa va de vale de buma e kua.
1: Ole ole me vale le le ka ke. Ka ke ka fa ya koi ka ka ke alo fa ila wori ia. Ila wori ia e apo ie ngai ngai koi ngai ie. Mangai kamba ie apo ie langulongo ia. Ia le vaenga fa upfai a le HRPP. Ua kakau, kakau nga sui. Kakau nga sui amaingi vaenga fa ai.
0: Amaingi koko fau, for to say, bring in new blood.
1: Ewa, mele kakia lo fai. Ole kakia vaia. Mo fia ngei kausanga o. O kai kai ya kangaka malis enga o nga o fia me al ka ka esele ya ala nga ele ya ko fuisanga
0: ne a ele ya ko sanga term
1: ele ya yo ele ya ko se se temo o skinge ya ai ya alonga ye fu kama o le malis nga vai ke o ku so malis u maya sa kau lai la lai ma kwa ima fanga ya la uri ma ko kelo la ulai ki ye ngala ko a o nga ma ka si mai lai lai ma mla ma yo i fai de feme yo fai ella ko i nga ko fema po la ya ma ma kala ngoala ko le anga i luma
0: yo e kala ngoa fa alele
1: yo
0: e kalangoa today.
1: Yeah.
0: Not yesterday.
1: Koe fai e la kou, o le ale a fai se pāloko, a fai kai pe o fai ngā pāloko ala aiki ie, pe a fai e. Yo, I ngā ola ie le, o lalala kou me kaunga fai, I ngā ia maua ie la kou le sit.
0: Yeah.
1: Yeah. E ola kou fai, mai le mamla molea mal mamla molea mamla molea ia ngola ia le fai ia un moi fo ia mauar nga sit ia si vai nga ia fai wo uma le wo uma le mamla mala wali ia onga ka lo fai lo la ia le ingai kama fai ele ongi malisi kama fa ye ma ya onga le malo le la ke ka ko inga ya is ko inga nge la ka muri la ko fa mai le ayo ka ko wo pe support ko inga le ala ngol ko inga le ala e alu ye sa o a ya me ala e sa vali ya ye ile me sa
0: ko mo la e sa fo la ko yo la ko ma fa fanga ai pa wala ka laka kilo vealele iai waka whangongo ai waka kawhere ko ia inga lea o ngā malo alo
1: iyo wala o
0: e lei e lei whapio la atua semana kaikai ka wha umalanga termi kua you know back seat
1: iyo
0: ai afo e ko kua wangoa i kangaka laiki
1: ia kauma whaine mele lai whaine le fast.
0: Yoi.
1: Lai a maika maiki lai ki leo. Ai, a lai yei kaka maku.
0: La fo yei kaka maku.
1: Lai yei kaka maku e le fape leo a mange ya. Ia vai ya ale la koi. Yo. O ale. Kere lo ya. Bisko ingo ale ya. Lai kasil vai ale a lai alua. Yo. Ia masko inga fa ale leo lai. Ai ka ke alo fa el mela fa ko ka ke alo fa yo ngai ka mai ya ya ole sui kai kai ole sangele ole lo ia mau lu nga le lo ia al kamale le sui kai kai inga el HRPP ya fa lo ku si ai ya ris kamale o limo ia o ka ka sa fa scholarship
0: ia
1: onga ai le kai kai ma fa i longa longa
0: i longa komaina ya
1: longa komaina ya longa
0: ele me fai nga mbuvu langa la ye kanga le sa fai mai dunga enga nga vaku wa falele ai ele
1: y el mega nga e fai ka ke alo foi o le winga lo kala o le mega ke alo foi ungo kakangi ya ese a unga sa sa o mai ai a ole ka mo fai ai
0: fit in
1: i de ka ka i de ole malis kuat
0: yo
1: ka o ia ole malis kuat mo ye mo kwa mo ole le doctor male ole a isi
0: fai lo
1: ai e ka ui foro ka ui foro i lalo i ngai mea vai e me ko kia vai e ma fai ai ngā le kupu langa e lau ke lo fai ya o i ngā la ngā le
0: me ngā e au ke lelo i el ko inga pala le me la e pafau fau i ai o ngofolo ngofo ngofo umi e ngā e le kai kai ai
1: ya
0: ka kaufo i a ngā i a mala balam lama
1: ai ai longa kali
0: la ai yo la
1: foi ai
0: longa kali e kupulanga ele level 8 kamale o loud ye le se me ko avango ai ai wa la va foi langa ye ka ku o ele fa pe bo la wi lo la langi longa ka ku o ele ko inga ai a foi ele pa ele fa pe o fa nga lo inga ye lang ka ku o ai o times o le waka ko wa sui le kaimi ya bela nga kasile me o le apolo kai ka mai ya kama ya le ko pulanga le yenge ngo mengi o makai se lo ke makai ngam faile nga ya lu ko ngol par meng ya wa nga kasile le sito le independence ha nga le kasile sit
1: me ya ye kene le independence la sa kuma
0: ale ale sui ele ngar kasi le sui ya le it's not independent ole sui ya kanka wa fai le au fai pala e kasi al sit
1: ele ya ye ko ya il menga
0: aya bo makai uma you have to be a makai
1: yeah
0: ole menga ka wa ka foi nga nga ko sui ko ki ki lo ye
1: awa ho o ol mera wo yai ya ka ka samo wo wo le ko yai ni menga va pe o palangi ma afkasi e yai lolo e lolo lo ngo makai o ro samo usala pe ke afkasi o e al samo e fo ngo a o e le ngo ngo makai e le fo ngo lo ngo fa le ya
0: ah
1: ipa o me e yai makai ya fongo aro ngo makai
0: ya kasela nga me la polo kai ngi kamai kyo o mengi o makai
1: al menga e fa pe ngo ko fa pe ai ma lo si se asosia ale kolisio sa mo
0: e no
1: ai o fa pe ai ma lo si e la ko faya mai sesi pa ki fa lele pa fa pe wole ma fainga ngo smi ile hpp wa ale si banga nga kolisa mola e stikala ko ile le hpp la fa mai la ko kuila pa le ai mase mes sese kuila pa la ave ese fu yo ala ko spot a paula ngalme ah, wale mafaya inga o nga iluma.
0: Wale isi alu iluma. They stuck. Wamko stuck ya. They can't move forward.
1: Yeah.
0: Ah, wa pea la ukalangfaya. Wai la wilo ya kuila epa everywhere. The whole world.
1: Yeah.
0: La wilo ya nga nga nwenga. La nga kaukua la kuhu. Wai la wilo. Kusa pele ko kongol pan menge ai alwe li kaya manu loma I pan I porkiki. E ilo a kula e pa throughout the whole world.
1: Mo la wilo e la wai kula e. Ya. ka ka spesiale e usil pa fonga.

0: Fle sa du ile ku unga fa alele ole ole American Cup. Ah. La American Cup lega ku unga fa alele o meo va faila.
1: Mm.
0: Li tau sanga ya fe iwa se lau valu se fulu todu. Ya, ai ole aso luos fulu fiku la leo setema. Yo. Ya. O inga kongwa ole aso kongwa nga nga alu ole ku nga muni muri ya ole faino ah ya manku foi o se lau tolu se fulu lua tau sanga o u e o u mia e pe ngofo le ipu le ole ole afo ili ngo le ipu e ia le ingo sa fa ingo ai le ipu le e koe mau aku foi se kaimi ai ai sa fa ingo ai la a le ai wa avea le wa avea le ngofo o le ipu ngei i a Amerika e i mo ova le se lau tau sanga se lau konsu lua tau sanga o o mau le ipu le i a Amerika le ngā la ua kaua i a o le American Cup. Ah, eo mai ala gaming e. Ya. Waka ua ole American Cup ki ngā ngā leo koe. Wa ese ese fo ia tunu ua ua lako uinga ia le ipu ngai. Ia ai ua e kasi ale ole American Cup. Ya. Ale vai kemi la le kau sanga la le afe iwa se lau walu kuru. Ia la nga fai e e. E le va'ale o le Australia tu ia le meo fofongia i oi i le mele sa fai ai ia le tu ngā va'al ngai io le sa fai oi Amerika i ngā i le mea ngā ka o le Long Island airport ali
1: Long yeah. Island
0: mm. I ngā i New York ah. Mm. Yeah. Mai ole fai la o ku unga e pe ia fiku e ia ku unga mio ia a ngā pāol ku unga mō mua Amerika lua mua Amerika kōru mua Amerika ia mm. Ea po ie alaku male le kōrua ku unga o mua Amerika ko e kasi lo lal ku unga e mua lo Amerika ia uma lo mal ku unga wae fiku la fa ku unga a fa lo mua Amerika o longo inga
1: o malo
0: Amerika ia alaku lo le fa mua loa ia le ba a Australia ko e laku de lima mua e mua ala e o la ala va e fai ia le a mio le kama leo e ine la kikinga o ia sa va ia ia mea va ia o lalo le lalo le o le va me fa ale le la ye ni menga nga nga ka u le vang o me fa yo ni le ka u ye menga ila lo e ma fa nga seu solo ai ale ia ia le va ape a va pe nga la nga ngo foi la kikinga nga lu lo ma lo a america ngo foro la kikinga sa lu fa la nga lanchi fa ah il me sa fai kunga ba mo fo ale al kamba ma aila nga lunch a ba ul kamba felele mai bang lele mai le mang me fai yo o ora fo call
1: sikol
0: mm sikol mm lele mai le sikol lele mai ama fa kifa mai fo ile le va pia Ngo fo ale ole. Ngo fo ale kamama. Fis fisi fasila. Eh. Fis fisi fasila ke mi nga la fa ilang. Ye ilang a pocket knife. Fis fisi al fasila. Ya. Alu lol kamama kilo kilo le le ya le le di ile. Il fa kifa mai fo ile lo.
1: Ole man.
0: Ole man. Ya. Ngo fo ale ole di ma. Fisi la wa walu do la ingo wa umar o le po. Fisi lo kama wa le mer kama le kap keng. Fa makala mo ye le mele manga o fai. Fa kai kai lai I le ku unga long ko. Ya. Ya. Ave lo le me o a le po. Ele mo mo le va nga fa le le le. Kam fai. Fai ya ya ya. Ave fakaika. Ole ma ave fakaika I fanel. Ye was sitting in all about was sitting or fear, but I didn't. Yep. Manko, look, unga you umba. Lakulo, kunga cold. Ah, Mualola, America, in Koykasi, lole or kung. Ya lakulo, kunga cold. E mua America. A shong of all of love. Woy aile. Woy aile mekia woy loe le vanga. Walaka lakale alole, oliva ail kung along coat. For all of vanga quay five ale lady, yele menga. Ole melanga.
1: A file of vanga there, America po Australia.
0: Australia.
1: Oh.
0: Molako le challenging a year.
1: America.
0: Yeah, America. Ya mangkola ko kasi kung ano ko amo lo Amerika I ya wo umma umma wale fa ang anga isi kung ano ko yo lol bang mo ko kale dey o le kama may fay ya le lay may nga amay le wo kako lo inga le eseseng o le lol ba ay may le wo yay ay lang ang ay le o le lay de fay ya le lay abe kaya Yo lo nakulo ko nga nga lo nga fa nga pa sao mo mo fa ya singa mama ole muole ole ba almera nga wo popole America po umae va ai aku e ola mai ala lo le mori la lo va ala e fa nga lo ka yo Ya ala fayere ela woringa kelenga su America ngo uwa failo le ku unga valele yanga longa fa fai mai lo le vanga e mo ke vaya kwa e fai nga ruga mai ka ka ila lole la lole va ale le lo po le ale la le mbe la e bo su yo le va ale bo fayere vanga ya sau ma le ku unga longa lima E mua lava ya Australia. Ongo. E mua lava Australia. Kwa punga mulimuri. A wafiu nga le vayanga su epo le ale mea. E o li kei mifale de umaile ku unga amaile vaku. Saasesi makwai. Pupungi umaile mo kaporengi me saasesi. Ya security e kukuwai. Awang ay isa si kilo kilo lang. Almela nga faila kaba nga inga uwa umalal ko unga longa fiko. Ko unga mulmuri nga. Wala uka ikonu ngay lako malo. Niya ko ay kasi lale or ko unga. Ya, nga lang nga. O inga nga. Fuka ko afa ilo ale me ngo umale bo umal ko
1: ah se ya ile le ipua
0: a me se ye australia le ipu
1: yo la la me ngo ye ngo fa se investigation
0: e ku sa pe fa le investigation le se la ko mem fa wa la ngale ele iliko
1: oh
0: ole mele melanga ka ole o Only wing, something wing. o le wing le ingoa o le mea ngā ngā sā a o o le rila le sā sā I a faya le sā I a ka fisfisia le mea le I fasila o longa ingoa o pen a o lexen longa fai o ia langa ngofo mka ma fisfisi le mea le o le wing sa ai o le election o ingala nga fai ai le Toyota nga fai el kampagi o Toyota le kaavale o le van ai fai ngō o le election Toyota wa o le fai unga o le rilea nga o ia nga fai ale ia le mele ole
1: le mele ngo fun fiskisila
0: yo ole win kill ole kill ole kill vale ai ka ula ole win ol win ole apa au ole mangula yo si ko ala nga mau ai le euskadia le ya ai show vala voila la ba alban o le sia wori o la unusina nai ai kongo la ba ya kakala nga o le rile o ifo yo o pon le sa Ellen Bond
1: yeah
0: le sa manager ile ba
1: yeah
0: ya sa wai le hofo yanga ye pisingi singa vai kai minga o mbua le
1: Australia,
0: the Australian too. Algo o pisingi si akama nga o ngumer kasi foi. Ya Edward foi ya pisingi si apon ake vo. E vol me vale apon. Wo mo vai nga. Ya.
1: Ya. Mo vole o va apon.
0: Ya.
1: Ya.
0: E fai la.
1: Sai como nga vale sa fai. E isi ko nga bo le American Cup I oi au ki langi.
0: Ya langa vai kemi nga sa yang Yusila le.
1: Ya, nga maano fang Yusila le cup.
0: Langa la e fuka a maalo la ya ngu'unga. Ma ikaria le si ngu'unga maalo fo. Fuka a maalo I ngo ua uma o nga ave ese mai Australia 2 le ipu mai a
1: America. Mai a America?
0: Yo. Ma kua se lau kou lua kau sanga o ia Amerika Fuko a AVS mai a le Australia tu Maka aila Maka o I le mela e ia ingei le I was in well mele le Faieka ele nga I le
1: South Bank
0: yeah. Ia o I nga sa maka o maka I nga I le TV di po ale papu nga I nga Mau saya ya, ale papu nga saya ingai. Nama ko ngama, makau ngofu ayam, makai kunga. Fai ilale kunga muri lale. Ya melanga sau le kala le newspaper. Amau few America, few ya spy America kaufia suele ya langa makua. Kwa malua ya la uskula ki ya uskala ki ya sa yai mkwa sa sisi nge laku kong ya
1: sa wanga sa fai nga au ki langile
0: ya iwa kemila nga uwa mwamawa e nyusila
1: leipua
0: mwawa lo nyusila ya aveala ya leo
1: O faya le American Cup.
0: Ola e faya every 4 years.
1: Oh.
0: Au kele lola po aila e yai ngeile. Ia mangua o vaa leo le wongi. O vaa fai e ke vaa yaku e fele le ilungo le ee le.
1: Lai lugo I fo le samia.
0: O e vaila le kio le kama nga. Nga. Faa pea le kama I mea lai ke.
1: Lai lalo.
0: Melanga sa pe foringa bai fa pe ngale me nga fa yel kambale. Ka fis fis yede rida. Kule ila lo le ole ba. Ole le wo tula mai wo to e lusuru mono minute o natale le tula e lima ya usil fa fonga.

0: Ya, yeah, ole tayu nei ya o ta pena foi ta to mi musika elef e Tony ala a avatuia ya ya le history o le masina le nei o se tema mea sa tutupu ya so wa mavai le masina le nei o se tema e le aso mo mo se tema le tau sanga ya feiva se la wonos fruiva na fa ale au ngai nai le malo o libien ele ele tau sanga le na ai o uma lava ila ro sa sa inga a colonel Gaddafi e Gaddafi o no winga ya ole ole vainga au po amia a Libya na lato fa le au ngaina le ma lo sa tu lai mai natai ni ya ai tu lai mai ai lo le sunga ya Gaddafi ta ita ia ia le ya ya Libya ole ma sina fo ile a ole so mo mo fo yo oi fo yo o se tema Nea pe tau te manatua ia le tangata fosu lea o siampini lea o ai foi o Rocky Marciano. Mai le tausanga ea, ai te ole na whanau le tausanga ea fe iwa se lau los frutolo. Ia ai maliu le ea fe iwa se lau ons fuliva. Ia tasi le tangata sa ta whaalongo foi tanai. Tal no ai fo I tangata matutua e le ilana fosu a o Rocky Marciano
1: ma Joe Louis
0: ya
1: Joe Louis a tawi ma o Rocky Marciano ole faya inga nga faya inga lo Joe Louis ya Rocky Marciano li kaya e lo Joe Louis Nga o Joe Louis, nga siampingi mai kasi iwa kouru fiku, se iyo o mai lalo ele kasi iwa faa fiku e. Kusape luas furu tausanga o siampingi a Joe Louis.
0: Oh, fai. Ole tangata leo Marciano nga fusu ma Joe Walcott?
1: Yo.
0: Ele heavyweight.
1: Heavyweight. Ya gaming ola la kiki ya Marciano la kiki ya Marciano
0: eh o sete malufu tolu itausanga ya fe ivasela uli malua afa moye ya Marciano ya Joe
1: Walcott
0: ya ya eli kaya ile ya fe ivasela uli masulono Ini kaya ele iti fitinga nga ia ia Marciano.
1: Ia wala nga e nga o ia sa kula iba nga vai kai.
0: Ia ele ifa pia na litaya o ki falele. Na maliu le valele na pa. Ini tausanga na afe ime salau o noiva. Ole asolo na lua ole o se tema. Eso lo no luo se tema en esta usanga tolu tasi PC. Fato ila loinga y el esa esa idea o ay foi o Augusto Cisa na faco ila loinga y a Mark Anthony.
1: Oye, y ngai le. Ni kaua nga sa fai ngai. La foi ningol mu. Nu inga I elengi.
0: Oh.
1: Ya nga sa ko ilalo ai. Ka ko ilalo e ele la kiki nga ia. Ia kamaleo.
0: Mark Anthony.
1: Mark Anthony. Awa fo io olongo ko finge ngofo ma Mark Anthony.
0: Ya ai. Ya o kostas.
1: Ia le inga.
0: Sisa.
1: Io le sisa nga. Olungko finge engofo ma Mark Anthony.
2: Oh.
1: Shongfa labe. Walu Mark Anthony ngofo ya Cleopatra. Walu ngofo ngofo oi ai kupiko ya Cleopatra.
2: Yo. Ai kia yel.
1: Nga fa yela yelo le kawa nga le baenga. Ya. Nga laga. Nga lifo ai a Cleopatra. E fi so so angi ile lido o Mark Anthony ya. Ya ke ingolo va ya ku ya Mark Anthony. Nga le ngo ngoko o anga va ama.
2: O ka fa va.
1: Yo. Ya ngo ngoko fo iva ai fo ya. A Cleopatra la ko. Ya. Ko e ulo i yukale le kau mua le wa a Cleopatra ai alu yuka i a kubiko. A ki a ia ia e li le ma. Wa fo i lailo e Cleopatra. O le kua finga o le kai kai lai a loma lai sa mua i o.
2: O sisa.
1: O longa kua finga le ngofo maleri le.
2: Mark Anthony.
1: Le wa laku ia ia. Ya. Le ngala. Ngo ni liu lo fo ima ba ale ri nga kuri lo ya i Cleopatra ah ya la kula ka u ku de ri yuka i a Cleopatra yo wo la wo wo ki a Cleopatra wo manga u ele nga kale i lo nga lima ah ai ko o nga ke nge fa nga ru nga la ngo fu ngo fu fe ka ngi si ya la kula ya le aise ngaka o vai e o so so la ngaka ya la kolo ya ya pule lo ngol yo ya ngala sa o ilo le o le di le o le sisa nga ya sa o lo o Octavian a
2: Augustus
1: ya o a Octavian lo nga ingo
2: a
1: sa o ilo le i go sa e sa o la ka ki ki a ku ya ya Cleopatra ma
2: Anthony
1: wo feo ki uma ya ole ngala kusala ole sisa mo muale a loma
2: Augusta
1: ya kusala Augustus Augustus ma ole sisa oye fo ole sisa mo mua a loma ne lira ala inga kele ya mefo i the history of Roma
2: ya
1: Roma mo mo mo kevinga me ala uri ia nga fa wai ele i leva nga uma ku nga oki ya Julius Caesar fa si oki ela u senga ya a u fo i mai fo i la nga o oi fo yo ole ol kengele o Cleopatra i ai kupiko
2: ah
1: wa e fasio ke le senga ke ya Julius Caesar ola ya ya Cleopatra oi i loma
2: ah
1: ai ngo kilo ya o solo ela nga ba ai ko fo i
2: ai kupiko
1: ya ai kupiko la ko ai kupiko alui fo lo ya maneri de
2: Mark Anthony.
1: Mark Anthony le mo fia fai ko lua ya ya na ko or ko finge o le sika kai au o lo mala e
2: la ngo fo
1: la e fa kali mai o le siku e fai la ko ftawi
2: o
1: ya mera nga a ba ya ko ya Cleopatra bo fa le kongure ya ba a yang va ama va a lerida ya di liulo mlang va ko fo i yuk yang ala kulilo a ko lo lerida ya laku ya laku leri e ka wo ku ile ya wo manga nga u le nga kale le limo skengyo ya al melang an ku
2: ya ole so limo o limo leono se tema ile tsa usanga ya fa iba sala fitsulwa Eto asa furutasi ya ya tangata ta alo fa tangata fa ita alo le Olympic. Mai le mai a Israel.
1: Yeah.
2: Na fasiotia ele ele paenga le ole Black September faction.
1: Oh, yeah.
2: Le au Palestina. Ah. Le la vai te milana o tu lai mai kou da maia.
1: Yo.
2: Ya na polo ai lo ya ya ya ya le sai sai ya kou da maia.
1: Yo.
2: E oi.
1: Yo ya se va nga au o su e uma mai la ori
2: ya. Ya nga la ko fasiokia.
1: Black September. Ah. Ya. Nga la nga nga nga uma uma le mission nga a kou da maia. Ya. Uma lo foi mai ah. Yo mo kuor nga. Kakei loa wala kakei lai sa moa o lai ke whaalongo ai kalai news fo alele lalangi e sau alei ngore o Kolda Maia.
2: Kolda Maia, ia.
1: Ia, ngā, ngā la ngā maua umare ko okele o lauri, fasioki isi. Ke ori peia ori ko okele o le vaenga o Black September ngā fasioki. Fasioki a e fika fika a isa lai. Ole o isala elu fai mai o ele ele ia le mau ke o mai e sue o ele ele o uma o nga au mai ele mako wa kua
2: The Promised Land?
1: The Promised Land, yo, nga promisi mai e ele mako wa kua mau ke o mai i olo o iai ele ele ua uma o nga ia sa unyu ia mo mato
2: mo rong kangak
1: yo Ya, ai, ai emang ko wofia afe mafe kausanga o kalunga nga o ese mai, ah, kalunga nga o ese mai ma ele ele nga, ya le, eo mai ya ka umai lai ye ele ele wo umanga saungi lako kua mo lako, ila lai o makau kau avele. Yele moto nga laye ele ele laye ele ele ka fel susumal mel mai uma nga faifa picoa mako akua nga mako akua nga le ngongofo a makau mai me ai uma sa ngi uma ya me ya ka wa ngowa kukuria la spaio ya ve aku o Ya o kaha kala ko mo fo yo ni mele ya ele ele sau na fo inga o sau ai kaha kala ko mo fo yo ha ya
2: o ya ole a soli mo fo yo o e fo yo se te mal ta usanga ya feiva se la ufitsu lima e fa alua lava ona tau assassinated yeah for your president Gerald Ford yeah ai le ulo le ku fa les fa finge fa
1: au fa finge au fa finge
2: au fa finge ngom pa fa
1: finge ma
2: nga fa le ma ka le fa ga le ulo ana peles kenge Ale ula. Oh, finge ya nga fa yele vele fa. Ya nga ka ya ala solima foi la o. Ile tsausanga ya ya feiva se lawi va fitu. Na mali wele le tapo sa por ta mai ta sale o Mother Teresa. Na mali wai nga kaukata. Le ile valus for fit ona tausanga olona soifua
1: yeah Yei mese si mea?
2: Yei. Namanga.
1: Yo. Ya. Olei ya. Ala ka kula le pese le. Fa umma kwaid ka kopo kalami. Ya wala ngay. Jamie, yeah. Well, wow, magul ka kopo kala me. Il pesele, yeah. Usil fa fom. Manu le ba vea o le o kagisi mai o fi aifo imangol ba vea.